0: Beck Matthews, and you're listening to 102.1 FM 8CCC.
1: Kuna cheki bro. Cheki vemini na madu. Mimi hakuna dema naweza nilemea kuingiza box.
2: Mambo yako si mbaya.
1: Pesa iko.
2: Kuna kademu kingine hapa yes to.
1: Eh.
2: Kana jifanya ngaskari.
1: Ako wapi?
2: Walai, kachati chati hivi.
1: Mlete.
2: Aha.
1: Mlete.
2: Cheki cheki. Ndio yako.
1: Ndio huyu.
2: Huyu huyu.
1: Twende nikushow.
2: Ah.